0: langit o imperdo, asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa, ug gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang, mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
1: Hello, this is Hershula. You are tuned into Dumaguete's Best, The Anchor Radio.
2: You have a true God who saved you, sent His Son to die for you, gives you a home in heaven, gave you His Holy Spirit, but there's something that you want that you don't have, and someone's going to come offer it to you, and you're going to follow. No different than them saying, oh, you know, I'll try worshiping that God, see what happens. Don't fall for it. Be satisfied with God. Stop thinking there's something missing. God has provided and will provide what you need.
3: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumova. No going back. We find it so easy to turn our backs to God and make Him our second choice. There's no one greater than God, and we should find our satisfaction in Him.
2: Be satisfied with God. God allowed the people to see how much greater He is than all the gods of the people. But their dissatisfaction, wanting more, caused them to go after what other gods might provide for them. God brought them out of Egypt. God gave them this promised land. God gave them victory, and God did so much for them. But their dissatisfaction, not being satisfied with God, wanting even more than what God had provided them, caused them to listen to other opportunities. Right? Oh, tell me more about that. I'm interested in that. You don't need to be interested in something that's wrong. I know you need money. Anybody here does not need money? Yeah, everybody needs money. But some of you are so desirous of money that any opportunity that comes, tell me about it. And you're going to get led down all kinds of paths because you can't say no to an opportunity for money. There's no difference. The other gods, people said, oh yeah, our God, we can do this, and He did this for me. They're making stuff up or attributing stuff to false gods. If Jeroboam can say, these golden calves, they delivered you out of Egypt. It was a lie, but people believed it. And they taught it to their children. These delivered us out of Egypt. Oh, let's worship them and ask those calves to give us stuff and help us. And you'll do the same thing. You have a true God who saved you, sent his son to die for you, gives you a home in heaven, gave you his Holy Spirit. But there's something that you want that you don't have, and someone's going to come offer it to you, and you're going to follow. No different than them saying, oh, you know, I'll try worshiping that God, see what happens. Don't fall for it. Be satisfied with God. Stop thinking there's something missing. God has provided and will provide what you need. There's nothing missing. There's not a better provider than God. It's a slap in the face of God for you to turn your back on him and seek fulfillment somewhere else. You think of Solomon, all that God gave him. He was the wealthiest, wisest man in the world. But he let those women turn his heart away from God. He threw God behind his back. It's like, don't need that anymore. So that's what he did to God. That's how God described it. He says, you threw me behind your back. Don't need that anymore. I've got this. How many believers have I known? Faithful in church, soul winners. But there's something they want. Ministry, church, pastor, parents, Bible, God. Just gets thrown behind their back. He said, oh, it won't happen to me. They said the same thing. At the root of it all is keeping sin at hand. Why do you keep something around? Except there's a dissatisfaction that God is not enough.
3: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was No Going Back, preached on September 27, 2020. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
1: Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. Proverbs 23:23. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for light for your pathway. A daily chapter read from the book of Proverbs.

0: if you agree with God that the way you're going is wrong, don't keep going that way. Figure out how to get off that path. Figure out how to turn around. Seek help. Humble yourself. Allow yourself to be ashamed if that's what it takes. Allow yourself to lose money if that's what it takes. But don't keep doing wrong when you've confessed already that it's wrong.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMoville. What have you done? Take some drastic measures to keep yourself from doing the same sin over and over and over again. You need the mind of Christ to help you overcome.
0: You don't need to confess to me what you've done. You don't even need to tell God about it. He already knows, right? But you do need to agree with God about what you've done. If you can agree with God that it's wrong, then you have no excuse now. You can say, yeah, I know it's wrong, God, but what? You've agreed with God that you shouldn't do it, so why are you going to do it? That's not a mistake. That's rebellion. But it's hard. Then take drastic measures, but don't do it. Cut your hands off of it. Pluck your eyes out if you have to, but don't do it if you've agreed with God that it's wrong. You don't keep doing it. If you agree with God that the way you're going is wrong, don't keep going that way. Figure out how to get off that path. Figure out how to turn around. Seek help. Humble yourself. Allow yourself to be ashamed if that's what it takes. Allow yourself to lose money if that's what it takes. But don't keep doing wrong when you've confessed already that it's wrong. I understand someone's going to come confess. Pastor, you're going to confess something. They're not confessing. You're going to tell me it's wrong. You want to do it anyway. You just want to come tell somebody about the wrong you're doing, but you're not changing anything. What good is that? Doesn't make any sense. To admit you know something's wrong, you're going to do it anyway? That's iniquity. Then in order that you sin no more, use the mind that God gave you and the process that He explains in His Word of what leads to sin. Right? That how lust is enticed and the temptation comes and it conceives. When that lust conceives, it brings forth sin and sin brings death. When you understand the process there, you can go back and say, okay, let's prevent it from happening. Figure out what keeps you or what's causing you to sin and change what needs to be changed so that you can have victory over it. Adam and Eve in the garden, they sinned and that brought a whole new nature. They were sinners now, but it wasn't an excuse in God's eyes just to go out and just do anything you want now. Yep, you're sinners, so just have at it. Whatever you feel like doing, just do it. No. I believe God, when He asked the question wasn't going to change the fact of what they were, what they had done. But that question might help them to think more carefully about their decisions and not allow themselves to look at what they shouldn't look at or think about what they shouldn't think about to try to avoid sin in the future, not just go after sin. Now, the stupid things of, oh, you know, only human. Oh, you know, it's easier to get forgiveness than permission. Now, that kind of attitude is a horrible attitude. Our attitude ought to be, I don't want to sin. I want to resist sin. I want to be more like my Savior who was tempted, but He never sinned. I want to resist it unto death if I have to resist it unto death. But we got to fight against it. But you're not going to fight against it if you're not looking at the whole picture. What causes it? What leads me to that sin problem? And if we can go back there and say, okay, how can I stop myself from looking at what I shouldn't look at? Hey, you got to get rid of your phone, get rid of your tablet, get rid of your computer. You can do that. If you've got some friends, you need to just get them out of your life and get out of it. If you can't control your Facebook, get off of it. Be honest with yourself. If there are things that keep tripping you up, then get serious about it.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was What Have You Done? Preached on August 19, 2020. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app. Thank you.
2: Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios. O giklaro sa Biblia ang makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidanan sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya. Ug mukaon gayud ni ana nga bunga ang silot, mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga. Ug nahimong mga makasasala, ikaw ug ako ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagka makasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako man nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala, natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala, kini mahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga og mangga. Ang problema kay ugang ikaduhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo, ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom, mao nga adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ka ba kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga miani sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan siyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay ang silot sa sala dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan. Uguman sa tulo kaadlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugto nga bayad, dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan imbis nga muadto sa impyerno sa kahangturan. Sa makausapa, Ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23, nag-ingon, "Kayang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo ng atong Ginoo." Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa. Apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon, nga dawaton ba kini o isilikway ba kini? Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 13, nagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo, ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og duga nga kasayuran? O nanginhanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kuntaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app, usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang imong impormasyon o makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkunta kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibala kami kun andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw mohimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.